0: duoko mewek konjo kena me tie chani ata mo ni jo me gi no ga muti uti dan kere chunya ber nge u chunya raji roti kere chol pingire wan dano po neni eto chingo ba bo rusual
1: kere waira
0: waira bo neni di wo neni di cheng neni cha tu ni no wana chel binu nen bara de hana bo ambrosoli ko kanu ni di jo me tamo ni polo da pe kwa maro petie yunge mana wa mtike ni otamo ni nino mwana chieli ni binu nene iko matimi iko mngaturu ni mwore nyo iko miyin gina yin beru ti maraki iko mjokene uba binu cholo in one way or the other so gina pere teku beru ni one meru tiki kere chunya bae apuwa yu warena medang ginu tiki kere chunya bae yu ofisi za papa tuguwa hujama gamente utame yu chien buru wegi ame ni apu matek kadano pedung rompu hii ni nwana chelo ba binu poyi so poyi matek apoyo jo amedungu gamu tichi level me gombola kede district kede parliament chawa dung wano beru wero kede political parties wachado karko chawa dung wano beru dagere kede chada wakardo ko chawa beru loko ke loko wata ta pola pola chada wakardo chawa ni dungu tedera mbole wakwiri ginu beru ngolkop ginu chaho dang choyo kwa ibuki jama chela chela wano tiu timo ame report ka dera ka tudi maya me kuiru kenda hutun so wan meru kulu wi wakai ti tiju wa pol ame kau gamu ti jama na did bob tebe rukulu wi kau beru MP tebe neno nga ame di maya rong chung kero ko me be me yel danu no udosho udosho mewe kana do kuira bina jia di maya ni nung danu no doha gora na du peru nena e wago tada kaina beru chia mara bi Berutu yuka chora me yel ngari ame di ma robi chunke da koni. Kamu rutia mana dek danga mano.
2: En ber ekoni be yel la mano. Jote nge yoko ni enu ber alwen di ma jote ne ni en kara tishula ako. Yenu ber alwenya alwenya.
0: Ata oni one jo ame o ugamu tichi.
2: Yes.
0: One do pemiro lock one wa nen nge wa ngagi ati ame do binu ugamu
2: position. Weki jo kare me ti.
0: One do kemerika kiri tichi ame o ba o kiri nyimwani. Ame nui miu wa nda ako. Pere nen ni mana tichi. Turwa keken ati pe tu go gine keken nyo ati pe ginora bini chawna wano mi wango ko ati ti chama ba o kerwa ye ni ba o kon ko ro tadero ka twere yo beda me beye kadang twere da hatal beda me kagin woro nu jo tia kuru gi meti ci kom gi kadang twere chukul mi ru beda mo tinu taru kwa na ber ta be da nganyi ma be kadang twere jama gi no tu puri kin pasiono kon ko gi me da nu chukura be ber dan twere no kar gi nuta dara miti borwae no kulu wa dati uti jamo ba mi wani angio ne oba bi mi wa pochi ye po tek ana go ne oba mi ugum
1: po ye matek
2: po ye sam po ye chunyi kwanyo po ye tikere lwak den do ho oba do ho mi o do ho dugu yini office me me deti chi lwak tabani representation in uti abad bot community ni in fact samo pere council lo carro erbero dana chela me wie pe will i medo ngej ken neno ni council po bero ka kwa ke ken neno mo miri nen jama pola pola in fact kino council do jo carro i apachan jo ame bebero yine ni temo nyuta nena ber ni council kai worie miri med gigi mogo i advancing ken ngechi inen yoro kene dang ya papata me no peti ne no kani ti si kanse na do bera giki pieni chani lobo ta lo her chawa chawa kede lo halo papat monu gina lo ak miru nge no wana chara chwa mur no okay boro nge o kitu a kitu me no wano ne no kere but to tawne pier tek to twal one community me mi unu kare bo jo amo mi o kare me tich aber o cooperating unu kedgi jo adang o weho office chani pebe de wuna bori joni imi o gida tam kanari yini weho ama unu pete wata ber ama unu yina ikoni kanre hanu bugeti ye eto tima man ata emo yela eto yinen yore moro magine kao tima man rombe da ber endana da teti chani mirra joli pien tishu biru note karachiel kajo po note kano pedon po yuji joka malo kao biru mede unu kede yuwa wa me rise and shine
1: apo ya matek innocent
3: hapo ya taika winyodio yina mberu kedwa chaka naha nename tunia kwa ajwa ameti oweho upishi unyojwa amekuigi wa macho rem ni yin mili tike chunyabaya kitu binuti ukele bori yinangti bojo kene then mario anpa neno kita maduang samu kubu kede ni it is a matter of time mi pe miro beru kuro kari kun kare meti cha jwana ti uramu kwa duokum jamino ko pemeri kanu rehe chara nyogini marieta welo kero numbere jemi yato cha karmiti jangado kene cha tiuromo ko yindu ho ko hapoya
1: poya rutwal unyodi we horwate wono dihi programme community focus come poñere muti abini ye kan dihi wanu ber kere edi me a patch seat in a secondary school james akeba radio kan maneno come poñere jemi moga me no wanu bunule yo kan bo wenu chwe me de kero programme rise and shine concurrent.

0: Hello? Hello?
1: Aha. Wanji?
0: Hello?
1: Dike?
0: Yes.
1: Apoye, ba.
0: Apoye, kè dwa gwan radio ne, ba?
1: Dokri, Tobias.
0: Yes, Tobias.
1: Apoye, tutu alba fuga.
0: Apoye, anu wache penyo ni? Who is your hero? Nga obeda teha nini na tini ni? Aha, poye Tobias. So Gloria, it's your hero. That's so nice. Okay. Moreno samo windang tutual. Kobe ni okeo ni umori tutual. I'm also the hero. Avoya. Obedi. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Atiabe.
2: Mind you, look at the massy, my parliament.
0: A parliament training or massy? Poyo when you radio ba. Poyo dang bedo kera ba. A man yin nga obedo hero ni.
2: Ato hana ba si yalo bedo ba.
0: Ba.
2: Mama yote bedo ba wa na kere mami.
0: Kere mami ni. Those are your heroes.
2: Kere yin nga ni yekan.
0: Apoya teg.
2: Apoya.
0: Bedo zala.

right on radio man be we limited ko ni jake da a charo ko ko bi ko ni no charo charo ta ko ta bo ngana ta paro be ko program jo tigi ngal me no we la jitu no ko yi kan no pere la minta bal tawa da ki hatti wor wor ta hatta da ki hatti ko mun na paro be ri yum tawa bo ngwen matamo we ta bal tawa mi microphone.

0: ɓoytotal woni radio ɓe cawande ɗo koboni weho rwatte wono ɗogdi hika o bama ɓeelowa kecce koboni newsti corio cawa par wiyatyo mao tieno ɗo yini bet ɓe lok radio ni jammi duce wot kitome miyer wot keɗe yini bedda ceggi totowal kadi radio ni wak jammi kaynete medde kitome miyer medde keɗe en daggamo ka jowa ramata riyo keken kata dañi ko waho lem a ɓoya
1: oleyininiwgoaɗoalegatyingirɗo
0: ha
1: ani ling wetana anuri ana doka no aling idilo kidan di ani lali na masale
0: a poy dan
1: a jinde wota bare
0: a cioba
1: a yet
0: be ke a poy tal mano dan ti ani lal e na masale lew
2: paro
0: a wi
2: poy ti ko program
0: a poy matek
2: a bere aiza ko yati poy sa buru mongo
0: a poy aiza
2: be we ya be
0: a cioba be ok a poyi total wayto maahay wono ɗow dihi ka o bama ɓeele wa kec babay pe nina tinini akoɓene yindo e o bama gohoy e kay ko news kadi koyna yinno cuwallo kan a bino kattu kan babay

may yeej ci roma malo naxaw tiñ na titino karo yini woro yor yaat gina dong tiwi wa du shu ci ane dong tiwi ngato du shu do bedo alsas

0: right? Wahanenda na metila in Canada. Hello? Hello? Hello? Yes. Oboyo. Copiano.
1: Man
0: ngani?
1: Ana pe Dilis akia di.
0: Dilis me adir. Yes Dilis.
1: Eh akia penyo kiti.
0: Penyo penyo bo daktar.
1: Kia ni ngare mo ro da kia na kien. Mu kia na ber ba. Ya ka mo ne ro wang bo ko ma te rio. Bin te rio ke ken ka i. Sa ka kia pa kia na pin rio rio ti gi ri cha.
2: Okay.
1: Aya. Ka bo ri wo. Sa ni mo si ngare rio to ta ti du.
2: Okay.
1: Aka kupi marbu chwe chwe koma chawa dushu bai ndaka beri chani kumbo kuchwe nga.

0: Awa ande ou piang nik jakay koman da.
1: Yon do iti mwen hadi dilis?
2: Iti mwen hadi?
0: Ati mwen hapi mwen a dek.
2: Iti mwen hapi
1: mwen a dek. Mwen tek. Nou gam me.
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Jokin ka gam. Leon kwe ti line. Hello?
3: Hello?
2: Hello,
3: ki bang Dennis Matarwa.
1: Yani?
3: Ati tala pa ni
2: Dennis.
1: Dennis.
3: Aki ame, kwa chama bero ki ti gwe buwa ha bero ba chivu kwa nguwe nga fehe ya ame.
1: Ok.
3: Bero pa chivu kungi mame kila duwan ye kwa.
1: Otero karo mene?
3: Ako kuma chahara ti kwa.
1: Chahara ini pwede titi indi ti mwa hadi?
3: Ha chahara ti mwa apiro ba chie ya.
1: Ok.
3: Yeah.
1: Ok, agamme.
2: Agambo chime aryo ki kena ta duwa kwa ye bo daktaro kwa hoto tia kwa. Hello? Hello.
4: Okay, Sandra Moja.
2: Sandra Tioja. Yes, Sandra.
4: Ate ko bonia nwo ti eto. Biya mo kemi
2: ti. Yi beru ningo. Sandra. Sandra. Ikoni yi ti beru ningo. Network ipetia berba.
4: Menyo ka tamo de kombi.
2: Dikan mo iya lera lera to give you to put in pay pay
4: pay na te pay ende
2: bere ma tu kwati kana ta chamo
1: de kori tieno diku dikan mo le tenu mo le le toro e ko ni tu kwati pe ya pe do malo
2: pay ne ti pin
1: ti malo okay okay agamis
2: timma giki hello
5: hello
2: yes
5: Kapoy.
2: Mantu kopinga amekwene. Hello. Wa hagam nga tokene ko. Hello.
5: Hello.
2: Yes.
5: Fayo ana bero kwitele na tipa yeda homai. Ana ti dikere madam beruko kuye kokuye radil alale de dahata la popata mero ni kiana de kiana de telo ki guru pe ko
2: yeni bero ningo
5: ye ate dahata al jo beruko bunyam yo jo beruko kai je me yi e ba ku je me mon kani ye he de ki gura kani pi pi mo ti ye
1: so yeni remi ping mom
5: no
2: Okay. Y en el RMP.
1: Ogame.
5: Tiene REM, que de pin ye, cana, que REM, pin yera, que REM.
2: Okay. Okay. Alright. Pedro Agamo Chimurken, Pigio Aukiti, anena jo chapoli line, about Shabu Wati, yo meo worko. Tamudong, Daktar, adogu microphone, bori, te dok, ya penye, me jo penyo kanu, eka, jo ame ukiti mir mego itim. Wandong daktara kwano namba chimere nyo namba chime or yat proveta united ogoyi tepenyi pepeng toniangi apatka kede tuo ameting wano larani tuo kene kaginu timi toniango ena kwano namba chima tamu daktar microphone tiborigan
1: wekwa chake poye matek jodushu ama ogoyo chim kede joa nenti kede mire megoyo chime niango agin pono uchawa adok doye ya penye moka tukan masime lobo lobo ko ne yira kom tiodo da mo habisiel eka binu pimre ne ame batie abino ne ko bine titu e pola me mahoremo kede yiwa ama nyutere beri del kom walu ne skin presentation metu e mo ga me nyuru me wan ka me da kata la ngiyo kite me komite yi likere ngiyo ka ngia akata ko bine tuare yilni tuare man me impression era kata yenyo Ginadu ako bitiki kan kani mire mak yu atir, bini wat yat. Mewe honen, kita medel kuminuti kede, kede konya nguwa me yinu itwero nuongo. Naiti apuwa matek, yini were wat yat. Wanti nubede programs apola pola, miudo peor wate. Eta mitaku bini reme pie, jama kelo pola pola. Adunga duwa hiko mon, ti jama pola pola, me reme pie, kelo. Ame jama me kelo le me pia so kina pire te kere ado yin mire tim ku wan mi rekodo ko nen yo mor mer wate aka kere wori ot yat be ko nen yo ra ngam mo twero mi kere kon dilis me adir yini ko ne tieni rem cha re peng tagi chuin eka tieni wor ka yini burur ti ti ti to ti duko aka ko bere chwera chwera mando ka yini ko kiti nute nyuta jama Paul Matek rema metia mole ko metia molingo eka lele rametiko metieningo ti mia beru kera penya pola pola etu nga yini ko bechane beru gina chala me yindo mere mak yu atir akete woro ka otia pe mire ri kere pien ti jama pola pola mire jo pimi ko mekano aka ote tenen nga metie kadwa ko ni chano pichawa chela chel nga manyuru nga manyuru romi wari anok de Dennis me atar yini ko ne ngut go rem bala outout we ginore yemo bala gweng da cha rem pe kar laj anyute to ne ni omina amita ko bene itwero nen ni utero kar laj ento twero pero anyut me ginora ta ka metia go re komi because to apola me reming ngut go jo ento mando kini ko remlo ruyo bin katu chela ken ditu o ken tiya me kati da yiman ini po enu remere be kori te dog ba dog tutu ngut gori tu o kati yitao metao tikere pao inuni en tao chobere ate te riyo te kuyo bare tu chel te mingut bu tu chel manan jaina pectoris so ditu e pola pola me wan tor beru kere ngech kere tami ye eta pire te kere wok mire wore oriat wek da hata la ye do nen ngo amiti ye akata mi ngo temi konye ye wek do a tiek da do kone ndo do ari oke ken Sandra mo oja yini ko ne tiki notu kwa ti ipe ni dungo malo ma no beru matoka pien kanu beru gino me chini amenu tiye tiyo kwa tatak tutual nu anyute rabera pat so mire ko ngi kapo bera bala ko ania twerdan beru nu chaako ne ginu kene kan chok in ko ramo wore od yan me provita ke clinic aka to mi kon me treatment Chris melo bolo be ko ni madam me do yelle ke de kala laj jo beru ko binia pipi morti wora tiki toro kitoro anu akwayo ni yin mire nuon kong yo aite binu wekhori yar me provita wana ngi akato ko be exactly kada do nu ne gina yat pe adwako wana titi ato ko be plan bi yokene nyungo ke na meram ti ye de ko ni nuon aloka rem kati kom da ho pe ne chale choy beru ke kwa yot pien dana mo ne mo ra chelo ko bani ata mo ne akel da ho na ni do pe na men ye pien obero ko kula ngere mor pe kar la akata ko bani tindong pate do dek kapete ra or yar anda ko bi mon kati kere rem mi chamoro wana chalo cho mi upa sho bere gor so bin we honen ka onu ni pe a cha re kere yar tamo ka na pire te ka mi want yo toro mi po matek atamo ni jo ameneno go chi mati ka neno me ati apo yo okay. Apo matek
2: apo yo yeah. Atamo Joshua Dongo kwando namba time e kada dong toko ko pe magi ki go
6: ber poi matek borereta awin radio wa dong pichawa wa kwanda machim ame yini romo ku bere kede kedwa provita ka clinic atira tir o ku bere kede namba chim megan namba not abiro abich aboro abichel ario achel aboro abichel not abiro abich aboro bichel ario achel aboro abichel onyo romo goyo na machim office line me provita care clinic ametie not adek abongwen adek ario angwen ario adek ario angwen onyo radio anwoyo not adek abongwen adek ario angwen ario adek ario angwen provita care clinic office line mane romo goyo chao moro kiken me wan romo konyi kede ta moro kiken me yot kom o nama chimo kena me twero goyo man mega jimi daktar jimi tie not abiro abiro angwen abiro not abichel not abongwen adek doha nwoyo not abiro abiro angwen abiro not abichel not abongwen adek owinyo radio o wehotikere karni me boko pocha duong pot jo owinyo radio ka bango biro wakech urwati unichabeta bino poi matek
2: apo ito toala tamo edok imor joe buye uno tutoale no alright owinyo radio unwati yekan kerimano daktar Jimmy kerimano daktar Joshua kape winyo number ben ibe dalami anana kwa ni aberu meda mere kwa ni karina kadi hinyo ka inda iromo moya ite penyo number baro kena romo mijituni orja provita romo bino na heredi apachan tomiji so number chima mano adwong Jimmy ebich mano bero 0774706093 onyoni not abira biro angwen abiro not abichal not abongwena deg mandi tunu mano bora papa duong Jimmy eka iramugo yi daktar Joshua Chim inamba not abira bira bij aboro abichal ario achel aboro abichal onyoni 0775-862-186 Pikonyo kiken ame kwa hong kop me yorokom ako biko ya chakini lo lonyoni obedo yota komika komi yot nyo iribera lonyi kokom.

0: Okay, right. That has been a very, very beautiful song from. It has been a very, very perfect song from Rihanna, featuring Shakira. Yep, and Shakira featuring Pitbull, and the song is called "Global Fire." Right. Good, good, good, good, good. I hope you enjoyed it so much, ladies and gentlemen. I'm going to be here dropping for you this good, good music right here on Apache Radio. Global Fever. That is Global Fever, Pitbull, Rihanna, Shakira, right there. And you enjoyed it so much. Boy, I'm a tech. I'm not aware of the people who are living in the world. I'm not aware of the jojo amete menino ko pien ka do do ni mi yutam nyo le lo kane ne no yi na meneti ko no e no no le to ro goy chim te mi yutam ba no te ber twal e yor kere yor win radio dong da ke angwen me wo chawa beach me di war ti win a patch radio mano ti no menina tini ni ne a wo ko ni wano bino beru kere kar me lo kar chel kere jo ameno ti singo ento dog no da dog ti sa chim ko chuchut nyotia ti single tia moyo joamiro tia moyo ngatamire don kere mara now yina menuti yako kane na pola kare jokoka textual ni cho nyoni pegene mon nyoni pecho tia koreko moni mondo pegene ni daka bedu nungu doka tek mondang tia koke cho ini choa beda do nungu doka tek kado pelare yes yina menuti yako kane menuti win radio kache mirwana koin omegewa kachel kira megewa menu gino ti singo but tiumito nungo ngato ber megin miro don kachel kira mara yitamuni ngoa miro gintim nyu yora ngoa yitamuni kagino timo nyu lobo romi yigiberu kira kara me olo olo kon nungo ngatoro me pedok gintwer kohia tek twala win radio mano kache miro ginao nung dano mora nung ata ber pore kwa gi nye kwa mere win radio cho menu tia moyo daho nye daho me te moyo cho tamo nga jiromi yo bot joni yene meti single batira moyo dano moro me miro don kere mara weke nangolo to kache olobo raunung ngatwa me kong dok bedo abebe pedong kirena nuo joken koki chodo pegene mondo pegene kopi yetia pol ba na yini winyo wano tu lokane win radio joken du tia teme ya teme de chani yene dando teme wata teme nok tingwa chuko kone yindu peda de kanyere joken du pedong kanyo dana karini na chela ken nuo dando pedo tia lare. So, tamma me yini binu me yinu eno pire tek to twala win radio. But, mege wa kachel kere mege wa amenu otie gini singo. Ento, tida dong nukare mero rong. Pien, chawa dano ka romo koe ta dano binu yao koe pashute moya wotere. Gina riono te dako dulko machel. Aru chako koe yukwogi. Now, mewek magu choweke kare. Nungyo ni titama me chalo jini ngata menu dong ineno nena bo ineno nena bo ero mi jwa tino ni yene ake gino do tikire tunungu ni ololo nudok miyogi ginang bedo kaka noro win radio so enko itama wanatu mito gino eno e yore kere yore so yina mene tikano eno dongi dake achela kena tichako gamu chime ko menu te yae wako borikano eno we yindo enwe chak mi yotam kan yore yore win radio mano yo tieno menina tini niene kado wando wara nyim kare jami tushu ati ye kanine tieno atini ya wekwa nendo kong tama menu tikanine wanen kwe choko nudaho choko nudaho bedi ngo kwa nen kong choko nudaho be
1: choko mano daho makire be kome ngo gumi Kopi dit.
0: Kopi dit ba.
1: La cho mano dako mapelo kwen kwen wera diu kome nga? Boom.
0: ni cho menu nu da me pe lo kwe ba radio nyo pe lo kwe bara ngat moy memory card nu come gum
1: mangiu dunyu at come gum la cho muno da ho mangiu goy wa come gum la cho muno da ho mangiu gum ping ma juri luoni dadi come gum
0: cho manu da ho me ka kay duog ka kanoro joli menu tuye unyoge la bete wori te lungi daddy komi gum pare medko enu kene
1: pela piem come ngo gum
0: cho amonu da me ngo pela piem kore nuoko kanu go kore nuoko kanu go
1: la cho muno da ko machuari repilwa come gum la cho muno dago makirdo nguti pege poko at come gum
0: ko gi kanu don kong gi ko kanu ko wek ko kanen kong da ke ata chele kom chawa bit me di wora tin ne radio wa yab line me chimma ko nen kong kere me yo tambot joni en na menuo karage ginuo ni romo ko me moyo dano me donyo kere mara in radio kirango ay ngo ay ni ber ko bobot ge me miyo ge da ko ron nu cho be cho ron nu da ho be ameno pore pire pe man me no teme te ma jote ngwe cho koni we kon en jo line ko in radio
2: hello
0: yes atie
2: panambo
0: eyo Ambrose
2: mar ko ga ngata
0: eyo
2: ga me yabu daro tutumbora
0: yes
2: kama you making a kama ko tu boru mege
0: kom yin mi ari ari oba kata mi ka yinde do nyu kai line mi o nyira mi o wobe
2: apoi to twar apoi correction da tutung bora bu ka ka ko tu bora bu tu bor tu bora nyira da mi ya
0: eyo
2: tu bor wana bo yo pete memo ko kami yor mate I kom ngara di nyo ni beberi kari yin iya ni nyo ibe ngadu nga chok keri amari ni nyo ni poin do nga kata ko I beberi kari ngato ni amai yor ngani kan nyo nga wuti moro ini nyo kutama ni chari puta galfo ni adik kete kong kari nyo keri beberi kari nyo kiri ko siwa amay kaanu sebunu kirjan ni ti stadi yan iyor mane ni yiku pena ma bere ti irache ti adani gorwa ra chalo dana dana noti ka kwenda yani ni ngel chalo wan dana dana beru beru gorwa andu ame gorwa jaindo tao ken ka dana pone na be ko ndo rashwa en andai I kom bedo ni teru ni kare mo ni chai me kot chip chan. I tau ke ni nyo wangi ni nyo berpoe berati ni nyo ni angano bankar bel kiyo nyo. I nyo do ni. I geri yo si oro oro. Kino ya nyo do ni agwanya agwanya mo berati ni. Eto kira ngo ame en nyo. Abanyo gere bori. A explaining gere bori. Ni dipeho ni ngo ni o ikeo, nyo barang o ikeo. Koi win, ini anggong, ni. Ngati ono ni, nyo kiti, ina yo kilo entel nyo megele, pore, nyo kanyere, kadu imo kutami ye, ni, iya nyim kadi beri ke chao daho ni, mo ito ero kanyi. Kien pedi nga bera 100% wa. Bor beda tiye.
0: Okay. Tu bor nyira kono.
2: Ben tu bor wana, tu bor nyira. Iyo do bor nyira ka ka. Inero gina chel de. Amo bedo gufa siene. Endo. Tu bor yin yaho. Ala bu mo tie chu. Kene o bi ano ni. Kenyang tamere ku pole. Tika pole. Tapi kita macam tu, ni zaman ni cari tu kan, punyo. Tapi macam tu, kami beri kira beda ianya. Enak kalau tapi macam tu, beri ianya. Kira bukan ni kalau kita macam tu, entiye kere. gini twere then it all no me yes and get together to me get the ability at the kitchen tell the last time tikita me the hindi cha da ya nindo cha da me to to re e beni in me kitel ke jam ke de gol me the kitchen to ke jam kene kai mo kata mo ha gani yore me okay that is blind and you can want me lo que la vida blind era pe a menu de ni during that love that true deep love and me really me studying a woti I bere e vacher e mi and you got a anoni tama dar mo yana yana na ka chi
0: okay apoy we kon en ngato ken ko kana lo yes
3: why you really running
0: apoy me er matek ba
3: Ame chan nyira kon nyoni sare nen nu awe mara na ti kere ma lo ke bon ni wor di ta chi yen en na bere dan ke nu om atar de ni dog da bor je je ne kon nyoni je ne kon nyoni nu ngu ti ama to ko atin nera kon en tuon won da lo yo ko I nu ko ka ni a atin ka chamu gi na me ni dia wini no mier pe jeng ar monu ko ja kana tenu ko ti tira karna da foto rama ta ta ti kor jamina na ni jan yen yeru ko ma ni mer pe e ta le nen de ya I wor ye ni wor di ti ni ken ken ah po e ni na de kere ta
0: no mier wor di ko chu ni do ken ken do
3: kar e na ber pe nu mo
0: e na ber ti e
3: ah ken yo do ngeno kwano go
0: gino wenu tu bebera no tie gini
3: aya ta ka u bera gini
0: aya okay wala ngato kena lo
4: hello
0: miss
4: sama
0: ati eba
4: tie nga
0: ati a ber kom
4: apo ye tie man aka ta ti pa ye nyai
0: okay
4: ne wera ra ne
0: mane ni
4: Mata mo go pa ni aya ti era ti.
0: Wero ko ni ngoni.
4: Ti mo yo en ti ko po ni. Pan ka ta nan no nga ta mi ro. A me mi ro ana pet ke de. Ta ka ta nan no nga ta mi ro. A mi ro ana nyom me o ke de. A ne ni ni ra mo. A me mi ro ana nyom me o ke di. A ne ni ni kwero. Men yero ara nyom me oke di tenen ko manda me wero mara mara ti tuwa ye
0: ha
4: tuwa I wero matek
0: ha angyo mo yero mando wero ti tiyo tiyo kopo ko dujok
4: da tiyo kopo duny manda Ora ni ang atamo go wero kam ni sadi ka piti tiya na yo go wero na pa ni ang.
0: Kapeli yet.
4: Nen koi kay iwin tamat dana kiala kiala ay timo yu wero enu ngato go.
0: Anam agoy wero enu yin kwa wero di kaya na goyo ko andi kaya na miyo jo kwa wero yiti amita mo kwenye tiya na kawang ago.
4: Acho
0: aya do
4: acho
0: aha mano hello
5: come
0: atia wini
5: iwanu tikana tek
0: mondok tikana tek kapelare
5: mana maru ko bini senta kani kobera kobara tumi do ti do Eto kuno nyaw da duang chu pa ke te pi na bisiel. ta pe paro et dia marto pia dia modurimu
0: mm
5: dikere wata lo normal wa sono mir patunye wijam
0: a patunye eto koi amani gina wanu tu winye tu nenu ye chawani ene tumi to konjo wa me tia tino me tia mitu donyo gini mara menuo kakete uwe menuo tia me kari goromu kome donyi mara kilu njira me kari gida rome donyi mara
5: kanyinu miana tia kopo kene nchio ajane tia balu njira wako
0: gina dokta kone chio ni njira tia balu giyoko
5: I'm going to go to the center.
0: Yin ko ini na chel ko ko ne bia no wan ko matu tin senta kunu wan no keri
5: taun ko matu bia kunu tino tia mi to kwan tino tia mi tin ja mi tu
0: yin no mi to nen ko dir me ka
5: matu bia di senta
0: yin pe wo matu ini ko be ni wan ko wor matin bia no kara chel
5: pe no chel li keri cho pa
0: yin ne mi to ma ko dir me do ko okay apoyo cho wini kon kopatia kati kon wukon wini ting wacho responsibility yuko tiwe kono jote aneno chan kare chel kiritino alo hello
6: mm
0: yes mercy aha kono jo pongi rio kanu wata lo noro ka luya luya kene ngwecho ko kara pingo ot pelare dong eta mani dong mumba hello tama ngwa yinde romi yo dong chichen mewe gindo ka unungo ngatodo ko nene na bedo ma gini ngo hello
6: ako ni ya miro
0: ma gini kwan
6: gina gini
0: mitu nungo gini eto kado ngato kwano kwa don kono yuka kete nyahudo kwano kwa uwida kwano kwa tama ngwa yini miyu kika chado miro gini wuro nungo ngato berkede mara
6: nye nae mito
0: miro kongye ka ngate mito okay ni pe poro poro chap pe wer poro poro chap ka nge ko di ngano a yini wo metu no mono tamati general boto wobe kero nira so yini nyako ka nge ngati metu ni nge ko ngati ye tamere yini wo wida ka nge nyako nge ko nga iwo penyo no ko pera tia iche kamano teda giho alo karamando kaede tima kiti dong hello. Hello.
7: Hello.
0: Mm.
7: Hello.
0: Hello, ready a page.
7: Tell me my tag, ba.
0: A boy, Mary.
7: Tell the program, get a tear work, get a girl, get a girl, tell me your time.
0: Hey, yo.
7: I tell you, you will pay me, get a Dana Jai line, no.
0: Mm.
7: You are me, a tear quan.
0: Mm.
7: Anka mi jigita makoni pasikiri toti pukweri ni ene nuomi yuko chino eno ye nge kireme tikire yorpore yankai maha kweri ni atata bera ya kwe chini yunga chini yindi ya teko kodo ngayi wise ni unyone kuna ngeo namedu nuti ya nalita teko anyewa
0: yeah
7: Yingin and Yalan, I don't know if you are yelling. Get a million better, it will be a year at a Pajukan team. I take the different Yang, you better will be. Tell me there have been a year at Pajukan for 12. Amitumi katoria yindo hebeti kamo kamo kani kwani nuo kino matia inyo kare penu kino matia kwe ben ngatrame neno neno manyi me kache lo hotia no nop inko e planning memory kente medo mguilo lo medo eva ka yindo po kyo mepurku yeneo kriwari kwan yindo hebeti you look to hemere iyo me shen yinu ni yindo hebeti wicha kapibar wia nyual pasho dohe kumure ko yele vitamini in ben ngatrame ni eta kibet kina meti kamu kamu eka joame adu ti ko kwan jo ko ta mi ngeni mara lo kere pol anda va opino kan chin dan ko ni opengi ni ngari sia mara ni ame to ni ko me atete ni da gera ya fe nyo ma ti here mana mo chekni ya ta wang ti ko kwan moko tek den kinda na jin tengeo ane rekko bi mara ka yin do ye koy kwedi dir tuwal
0: kwedi dir
7: ni kon na truno e no ya kwedi turgi kita me tikere e kwera be ye ni kel enu na tada ro ko bi lo compassion asha kita jo ye ye vin kere nyu tie gine kere anda we ka yin de banyo kere ngatu ne mana ha wo bidang tutu bon ya da yinang kwedo to do Friday, and you have given cleaning
0: off.
7: And you had a person to what is to me, Shoggy. We carried on Uni Mara. You don't Uni Mara Menguni. I don't 300%. No, Velo. 70%. You're 70.
0: You're
7: killing him current at 1480. And it could be. They take one. I get a bottle of bottle meat. You need more. You have a cabaret. You need me to work. And I'm a guy in Quano. In Quani, then we get Matia Bere. In Guy in the world for Turi Gog Mago, Turkey, Kerry, Pay, and you die with a noon tea. The Munich can in Quantity Mall, you know, Jarada Hau. You got him to lock a dog, I do a coping, itere, and do a petty. A man, Guy in Numicho, or Nendang level is off, a level in the Haki. Eh, you need the Hau. You need your man level at the Hau. A may you were ribero kere mara ken kai worata do da yinde par do he a wi se niu do ha do nyukano me miringe ke me balancing ni mara kita mara kita kira ngo me mara pero ngo mo pero mara ni si sai de ka do ni tumi en tiringo ka do tu tumi en no tiningo en ka yini worata ni tiende ti ko kwano ko anu mo do ko ko iol te huru yen ni wor ebe don ye kun putte kwa tutu ma me kye biro mara ni ma don ye don ya mo biro kin beri wat kini choke dao da me ta ko bini da gi ki mera me ta ko bi jo me te un radio ni wan jo mo tikere tam me ra me yo ni tammi bon na ta me ne te ti ginuru a me anu mi te wo ki ta ma anu mi ro pe wo kere ka ra me ya tam e ka jo ma me ya tam pe kwa tam kwany mor do gina ko bino duju ino mor ya me kai kwanyo kiu kere ramati ere gam tam bon ngara kela ken be gum be ngata me maro pe peñu jami a pen pe abal pen gina me timi to niango pen gina me pe tinia we ya kai ni be ngata me anyi mer ya bere er kai ni kan ne ko ni pien yinde kwano ni rie tutwal kiu do kwano ko pe peñu ngara me ame fo yo ñu ngaro gi fi seven baran ni baana kwanga ngina ni gi fi seven yi ta ñu de kwana do to twal ke bi ko do yi baker do ko no do yi nan do ngi chan do ine ba pi ping to twal e ti morti te jo jo kan ame ana kwani go to ñwal ya do ñu ya do pa ju kan da gin fo yo ko ja ke ne ma ñali ame an ka mi de no ngi te kwani te tikere da hokko ni kai mai mai ko ni ja to wa ko mi ju ta mi pe ko tam kam kam bon na to ke na bo par level te kai nu ni te ko bu gina me ja da lo mo ti ye ni chal ni chur ti ye wa ke ti kere apo ma te ba mista me
0: apo ma te ba
7: e ya
0: okay ah ya la pe alo yes apo ma er ma te
8: Anong
0: dahil mo tigyo ko niya kira tam? Ini mo tigyo ko niya tam dahil?
8: Eh.
0: man nga te loker ni
8: kene mo yam
0: ta mo te nwen wi ata ki twal
8: na ka
0: okay abino mi jo gire konyi ta mo chamo re te yunge kon e wan ni mi ta mo jo me wan tu mi yugi ta mi okay tu kai kopta mi gira ko jo winyo wan ni do do ga do ga ye Pero, mano wanu dogo ye chen win radio yina mene ti ho kan no yini wenyo pe ho mer kan ti yadan wanu dogo chen en ko di pe ho no en wanu miti jo ati chen do pe ko wo don ye ka ngata me winyu kop te ne ni diro te lo bon wa jo ko be bien ngata winyu kop go gere i jam mo go me to ti mer ye nim ker ngata da winyu jo ge ngata winyu jo ge dan go gere ikom ginowa meromo dipi chamor ya nyim so wandinu tamu ni ulokele jwa meno tisingo erte searching tamu migi kwa tamura dunu moro kari joke ni koni miyo ngata ni ti ngata donyo kwa